0: and I cut.
1: See, you have got a part of Bira.
2: Naku Kampa Wangulu.
3: Yavu, Mawanga Kakamwe, Nkabe Pangisa Kutidi Mwengalamba.
0: Adakalamba ni matrapu juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandili kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawiri.
4: Kina pezo zisi kuna imu kama senze kero anu ampira. Ibi pilipano falemu, chisa cha finyinji ndapika yavu.
5: Kumadi,
3: piru mwadidi kakamu.
5: Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sache mira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
0: Ndi mumwene, makolokoto. Juni la longa pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipi nandi kazi katuaka.
3: Hey, yavu, nukusaka ngaradi, tuwera chita mapika ufuna uza. Musafuna.
0: Ndisafuna, karani pabwa zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukuru.

0: andayiphathe.
1: Shiyo fako phatha mpira nakugamba wankulu.
2: Yavu mawanga kakamwe ngabe pangiza kuti ndimwe nkhalamba.
0: Adakalamba ndi matrapo Joao. Inipa ndawanga thangwe ndisadya mwadidi ndingalonga thangwe ya phosi ya ungumi. Tenepa ndili kuphika chisaya cha finyinji musafuna mulawire.
3: Tinapeza zisi kuna imwe pa masenzekero ano a mpira. Ipi pili pano palemo chisaya cha finyinji idaphika yavu.
2: Kumadi piri mwadidi kakamwe. Iye mizizi nsene zaphika na chile sachemera iye yakudya pyanga pikulu pikulu.
0: Ndi mumwene makolokoto jenera longa pyakubveka phindi za nkhuku ninga mafafa mfinyinji mendo sakoma kakamo na mwene mwini pano ndisachemera pindu pyanga pikulu pikulu ndipena pipina ndikhadzi katswaka.
2: Ee hey, yavu ndikusaka ngaradi twera chita mapika ufuna kudza. Musafuna?
0: Ndisafuna, khalani pabwezi na inipano. Chita ninga inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondo kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

kubva chero chirikwana kuita nguva gumi dzimangwanano musasa chinokwana kuita makumango muna nasere kana 10:49 tiri kupindirira chimu pazvimumbo zvedu zvokusiyana siyana tasiya suri kuimba kwamadhala kuperapo takoka kuna wazimbu nomumbu shitimela wazvino imukuvo kudana kuna shikwata chomashanga ati unorovohwa ndibaba ngatizwe.

0: Afrika ya vu.
1: Andai pati.
0: Siyo kwako kupata mpira.
2: Na kukamba wangulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
1: Ada kalamba ni matrapo juu wao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawiri.
4: Kuna pizza zisi kuna imu pama senzekero anu ampira. Ivi pilipa anafalemu, chisa cha finyinji ndapika yavu.
3: Umadi,
5: piru mwadidi kakamu.
3: Iye mizizi nsene, za pika na chile sache mira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
1: Ndimumu ene, makolokoto. Junior alonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipina ndikazi katuaka.
3: Hey, yavu. Nukusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna.
1: Ndisafuna, karani pabuwa zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondo kala wako sanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

0: pano mbira kuna kuna pika yavu
1: andaipata
0: siyo kwako pata mbira
2: na kukamba wangulu
3: yavu mawanga kakamwe nkabe pangiza kuti ndimwe nkalamba
1: adakalamba ndi matrapo juwao inipa ndawanga tangwe ndisadya mwadidi ndingalonga tangwe ya posi ya ungumi tena pandiri kupika chisa cha finyinji musafuna mulawire
4: tina pezo zisi kuna imo pa masenzekero anu ampira ibi pilipano palemu chisa cha finyinji ndiba pika yavu
5: Kumadi
6: Piru mwadidi kakamu
5: Ii mizizi nsene Kaza pika na chile sachemira iye Ya kunjapianga pikulu pikulu
1: Ndimumwene Makolokoto Juni ya longa pia kuveka Pindi za nguku Ninga mafafa Mfinyinji Mendo Sako makakamu Na mwene mwinipano Ndisachemira pindu pianga pikulu pikulu Ndipena pipi na ndikazi katuaka
3: Hey yavu Nikusaka ngaradi Tuwele chita mapika ufuna uza Musafuna
1: Ndisafuna karani pabwa zina inipano Chita ninge inipano Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa Pondu kala wako sanzaya Kukoma kakamwe Makaliru kakamwe Na chifunanu chikuru
7: Chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia a dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.

0: itsenzo pontho na shamali athu asakhala na ife asha asati vunza kuti tende kasinzeka ife tisakhala mtima joko nakufuna kasinzeka basi baba nkhafuna kumvera pa nyumba tayo anthu eni tepa pa nyumba panango ndi akulu kuti asati vunzambo mafala didi ife nkhafuna kuwavera kweni ta panzizunango asakhala shamali mtundu wa shamali na ife asati nyengerera kuti ife tende kasinzeke uku nzizi siwo tayo
1: anthu peno apale peno sikana asachita pepyo sagumana balala munseo mbaka kumwa pindu pya kulezeresa nangu mbaka fumali awena saita pindu kuti ife tingaona ngabe komerwa tai na njini pindu pya kusukwalisa kakamwe dzizi neyo kusafunika kuti awena funzi akhale pa nyumba akhale na abale na nyakubalao tuwere kuti mangwana awene akhale anthu akulemezwa panzinda inakhala wene
0: ndimo mweni zanga apa iwo alonga fundi bozi kuti andi kwato kuti linyerezere pikulu kakamwe walonga apo kuti panzizi upanango chitichiti saona pale na sikana mbakamwa pindu pyakulezeresa mbakhala munseo balala kuona kwa unowe mangwana angaenda kumbuti ufunze anaenda kalongaji
1: nzanga iye nkhalonga chinthu tayi anawazira basi na nji iye aneta manungu aneta alina chitulo uku mangwana wene anakhala na chitulo nkhabe kubva pili kulongiwa na mfunjisi tayi manungu ngwananeta anakhala memo masi wochi na nji pili pidamweyo zulu pidafumali pili manungu basi
0: ndimo mwene zanga pisakhale ngapi amala kunetesa manungu iwo asafuna kume iwo manzizo kuti manungu akufuna puma iye akugumanika kumbuti wofunzi nkhabe chinabve iye nkhabe chinachita iye panzizo nango tamusiwa nsala na thangwi yakuwozira pabwezo atoko kunyumba kuna apayo onsene asafunika kuti akwate kuti ana akhulumbanye makhaliro awo na thangwi ni makhaliro aneya lero ali kugona munsewo lero kupita nzizi uzinji munsewo mbaka kundakhala pa nyumba mangwana sapasa mikanzi mizinji
1: ndimo mwene ntoni mafala kuriya kakamwe safunika kuti aphale onsene asikana onsene akutibvesera nzizi uno atowere mafala neyo na nji imwe mungafuna mangwana muonerwe ninga anthu mungafuna mangwana mumalisire kufunza mukhale mafunjisi madotori mampulishi safunika kuti imwe mulemeze nzizi wanu nzizi wakugona nzizi wakufunza nzizi wakusenzeka muvesere pile pinapangemwe na nyakubalano na njitepa imwe munakhala aphale akuriya kakamwe achisa
0: ndimo mweni zanga makani yande titikuwachita muno mu studio radio Mosambiki talonga ife tikufunjisana na thangwe nsolo wakuriya kakamwe nsolo makamaka ulikuenda kuna ife ningaphale na sikana
1: ndimo mwene mafala adidi kakamwe lekani kudwala kuti ishi ndi programa ya ndina iwedi pano ife tisafunza tisafundisana tisavina ife tisaita pindu pizinji pyakusiyana-siyana na tenepo tendeni kave pindi athu ya ungumi kulonsene timizi tinaza pontho
2: bweraniko pakati pa pindi athu ya ungumi kulonsene zoni kuti pakati pa pindi munati mukhana ine shamwali yanu Alisi Julio. Pansi kwa lero nonga na tango ya njende boss inazina ya Nyampwanda Malaria. Nyampwanda Malaria isasosa na tangwe ya imu inachemerwa anopheles. Zisaoneka mkati mwa nyumba mikachomba ana ngono na anthu akulu. Na tenepa awene asathapula nthenda iyi. Tinaziwa tani kuti munthu anayo nthenda ngana ineyo. Manungu asapisa, msolo usapa kazinjikene, ngabe akwanisa kufamba mwadidi mwene, mabondo asatematema, na tinangu pya kusiyana-siyana. Tinatuna tani nthende ndenga Nyampwanda Malaria. Nthende ndenga Nyampwanda Malaria isathundwa na kuchita unyayi. Tafunika kuti ife tichwayire kazinjikene nyumba kuti kukhonde khale na imbo. Pontho tifungule majanela, tigone mangaraji, pontho tiphatise basa pyonsene pire inathawisa imbo. Pepyo na pinangu ndipo pinafuna kuchita kuti ife titunde nthenda ndengana ineyo. Pontho safunika kuti ife tigwande tsanga zinakugumanika mkhundu-mkhundu mwa nyumba, tifungule njira toere kuti mazi akulimira toere afambe, mazi akuthipa ndipepo pasabalana imbo. Na nji safunika kuti ife tichite unyayi mbuto ndengana zezo toere pakhone manika na imbu tayi mbiyadidi kuti ife tichite toere kuti ife titunde ndende ndengana ineyo. Basi anzanga ndinati msayana pamu na pindi athu ya ngumu kulonsene mveserani programa.
0: Tamala kuva pindi yongumu kulonseni, pindi ishi ya tikuata kutifiti nyerezere pikulu na tangwe ya makaliru watu. Ungumu watu ngagumanika, ulimwadidi, ifi tisakala ando kutambaruka. Siakwani sakwenda ndulu mwapidi pinapalefi pansiku, undo tisakala ando kuti manyerezere watu sakala manyerezere wadidi.
1: Nimo mwene na mwenemu koyani ungumi wanu, sambani manja mungabuka mchimbusi, mungafuna kuja, itani unyai wa manungu, sapulani sisi, chekani ngole, nanji pindu nenga pepyo. Saidisa kutife tikale na ungumi wadidi. Mwenye, legan kudwala kutilero tukulonga datangu nsolo wadidi kakambwe. Kufamba cha masiku, makamaka kula pale nasikana. Zwani kuti mungaita pepyo siku zonsene, manungu anu ngabe taira mwadidi tai. Manungu asane, musa tapula ntenda zizinji. Tangu siku zonsene, mulikunja, mulimuseo, mpepo, pindu pizini kusa kumanika museo. Hapo nsiku zonsene munga kala, munga buka jama siku, ungumi wanu ngabe kala wadiditaye.
0: Ndimo mweni zanga, vesere, zuwanu kuti ya kale pakisa, asafunikambu wa kale mboduzi, mbaka besa kutininga pali na sikana, tisi nsambunuwa kufamba jama siku, tisi nsambunuwa kubuka panyumba, ukunzizi si utayo. Ibu safunika kuti panzizu nangu imwe ninga kale pakisa, kulokulua pakisa, mutivunze tera kusia nsambunuwa kufamba jama siku. Na tangu imangwana na mkuchono, anafuna tabuka, ndifi basieni ninga pale na sana hata jiso chisakambu mbajika tabuka, sipedidi tae kuva kuti mpale upanangu nsikana upachisa, panangu wakona museo, panangu wachita susudeo, pepi nsakambu mpangwa za kukwalisa kuna upachisa, na ipo upachisa nsena safunika jitipensene, teda kuti akulumbanyu makaliru watu ifi ninga pale na sikana.
1: Safunikambu kuti ife ninga apale, ife ninga sikana, tia vesere nanji. Panzizi zinangu, akulu akulu apachisa salonga, legani itapindu ninga pepe, usinsambu wadiditae. Mbwenye ife tisava, ukumbiti pwaza. Pepe, sinsambu wadiditae, tingafuna kula moda mnafunika, tingafuna kuti antu atilemeze. Safunikambu kuti ife, yale meze.
0: Ndimo mweni zanga, avesere, kumbukani kuti programatu yu sasugulero na Manu Santri Golonga.
1: Na chipezu cha UNICEFI, pabo speni na transporti munisipao ya pano papira.
0: Ifembo tafika kumapetu na programatu ya nsiku ya lero, programa ishi ya Gaka Motu na njifi tafunza, mbitika fugi sana munu mstudu ya Radio Mosambiki.
1: Ndimo mweni kakumanika pakaluta ndife pano, ini ndini Jessica Maria.
0: Pabo speni na Antona Raush.
1: Akagumanika kumichini mbaka ikira nyimbu na pindi za kusiana siana, ndimana Eva Shisapa. Tati kulimonsene,
0: salani mwadidi.

Mpurukiri kuna nguva jirikita mrongo muna makuma tatu na museso muviri. Za 6:32. Tripenda mberi, teimupa mabaso ina nyumbe mbepo ndiyo Radio Msambiki, emisor provincial Yosofala, pomuetirimu mumbo, joko siyana siyana no edu mazwe, no jimuino sinanjo da kara panguva shano, patinazovia no masoko. Waro panguva ino, takubia no kuimba kadungira kapadesh, vashiti shankuma.

0: tino wana kuti tanompurukira kutungamira mu usiku wa zuva ronya maserino pa 82 50 11 314. Alo,
1: alo,
0: buzinoti zina
1: zina mwana Dolizi João.
0: Baba Dolizi João, muri kwapi?
1: Tikulongera kuno Gorongoza bairo mukozi.
0: Zvakanaka. Matiregere nyikufira Gorongoza baba Dolizi João. Muna munenyi munangano muna intho munambirikira.
1: Ndauya nana chini ndio wadogo.
0: Tikanyitizwe.
1: Ah, ndipo ji mtu wa kwatu unaoneka kwene masakani huyu masakani ya mtu wako naye ni kuona nani?
2: Ah, tunanga i kozu.
1: Wapi?
0: Miti ukwenu unaoneka ngo masakani basi miti wati uone.
2: Ah, unato kwa miti ndio tutanga.
1: Unaona kwene masakani ya mti ni kuona nani?
2: Mtu wa unowa eso.
0: Kuangalala.
2: Kuangalala. Kuangalala.
0: Unauziwa.
1: Kazi sio ba.
2: Kuangalala na sasa mdai chini ngo isena kaka.
1: Wani ile kazi ndio Gorongoza.
2: Kuangalala, mzee kuangalala.
1: Kuangalala kazi kupata pompo.
2: Imiti onto so unaone kanye zuru pasi pa waone ki.
1: Ah.
2: Ah, no sei mungu madai nzire nyuo.
1: Ah, isu madai nzire tu ne kwa pata bo dipo ji pandu mutu kutumbuzire na kupatani le sport.
0: Zvakanaka, tekanyi mweni.
1: Ya kana ine ndiye nemi.
2: Ah, duran tizwe.
1: Yangui kwazi ndelongera ndi checha.
2: Ha?
0: Msanga.
1: Checha.
0: Ah, kuna kuti tinoona tinoona msanga miti wako na tiwoni.
2: Tavo, jedu ngai dzoteka.
1: Tekani zizi.
2: Chairani chimbwido atambe. Chairani chimbwido atambe.
1: Ndaikonerwa ndikonisi.
0: Zvakanaka, ndakumtsvakira yakati lerukire padoko. Teka. Temanyi shiku tivone shoko poino gara.
1: Temanyi shiku tivone shoko poino gara.
0: Eya.
1: Aingaiti ndi uliri.
0: Ndaramba, ndaramba.
1: Ndaramba.
0: Ndaramba.
1: Baishimana.
0: Zvakanaka baba Dolizi, tinobonga zvikuru ani maningi ngokuti fonera komaita saranyoshoni.

0: Tano mumwe zvempurukiri, hello.
1: Mabozinoti
0: zina.
1: Manuel Masada.
0: Baba Manuel Masada muri kwapi?
1: Ndiri kuberekera Katungu.
0: Katungu, zvakanaka. Matirigira nyimo siku huno kuvira Katungu.
1: Ndamuvigira zinho.
0: Tikanyitizwe.
1: Ndambukira mumbera ngorusi chifamwe mpalata.
0: Ndambukira mumbera?
1: Ngorusi chifamwe mpalata.
0: Ngoruji, ndichifamwe mpalata.
2: Derere.
1: Ndambukira mumbera ngorusi chifamwe mpalata.
2: Derere.
1: Ndinadi musuva.
2: Namusuva.
0: Musuva.
2: Kuwa. Imweni zve?
1: Vantu vari kufuka ushoni votanga ngo blanket vozo kumisira ngola sore nosondureko.
2: Imadisho.
1: Ndaramba.
2: Hey. Mnanga ngola sore kumisira ngo blanket.
1: Andi nosondureko vona sakufuka vantu vari kutanga ngo blanket vozo kumisira ngola sore.
2: Bumole.
1: Ndaramba.
2: Gole makole Ndaramba. Makole no gole
1: Ndaramba.
0: Kana nazi
1: ndaiti zvakafana asi jobi zvinoda
0: nazi yangeri juice
2: nazi shamba
1: asi matontam
0: unotanga no burangeti vofuka ngo vozo gumisira ngole insole Nazi maramba kana
2: saja
1: ande ndaramba ndaramba
2: dika saja
1: ndaramba afi
0: saja maramba dikiti haro
1: ndatonyenge dira chukuramba
0: takuzo zvabuda tekanyi mweni
1: nestati ngaiwari ndachenga deka nokumira nokumwa ndochenga sande yokugumisira
0: chara
1: ndaramba
2: Manaka mataka udini
1: ndatsenga deka ndomwira nokumwa ndozvimisa ngotamba zvakareuka
2: Ishamba
1: ndaramba
0: machenga dekero
1: ndomwira kumwa
0: ndomwira kumwa
1: ndozvimisa ngotamba
0: Mugumisira ngotamba
2: nazi walamba Shamba
1: ndaramba
2: Damba
1: ndaramba
0: Zvakanaka tidwire kuti mutekere nyedu baba Manuel Masada
1: ndatiweya kuti vantu vari kufuka ushoni votanga mubhurangeti vokuyetsera ngola sore nokutondoreko yoka nokuti nino
0: kudini kwacho
1: kutula emero kunjaria tozokuisa tamenya ngode mezuria tozokona kusika jokero
2: mweni iyo kuzira
1: tozokuisa ngode emero kupindi valaria tozokuisa mweni mwe kuri yako tozokuti ndasinga deka ndomwira nokumwa ndomwira ngotamba igeisho
0: Gejo.
2: Tinotenda, tinotenda. Jeno ngaiji wacho, ira chimkwido atambe.
0: Ndizvona zvakaita.
2: Jeno ngaiji.
1: Chaira
2: ira chimkwido atambe.
1: Ira chimkwido atambe.
2: Ah.
1: Ari ngaiti duri halo.
2: Ari ngaita. Mbira chikuru hazvina kudeyana.
1: Chaira chimkwido atambe.
2: Ah, atambe.
1: Ndashitamba.
0: Imwe zvengai teka temanyishi kuti vone shoko poinda kugara
1: mapfinye matatu
0: zvakade
1: mavili asatareke ndeke
2: ayo kumisira ngai tenga John tivi vazinji taviya umongo umwe
1: menda John vangana
2: vazinji
1: mazengo mungo mungo xenophobia
2: xenophobia
1: ari nganyeti kunanga kuti mulangariro wangu wafundira apa
0: Zvakanaka, tabonga sikuru. Saranyoshone.
1: Yeah, maita basi, maita basi.

0: 82 50 11 314. Ifoni mshakali turi kushandisa panguva ino, tinaona kuti tano mpurukiri. Halo.
1: Halo, bwana we.
0: Bozino te zina. Ndiani zina?
1: Depai.
0: Baba Depai muri kastoriro?
1: Storiro.
0: Zvakanaka, matiri gire nyikuvira kastoriro.
1: Granin.
0: Tekanyitizwe.
1: Vanhu vaurayambia ngokudadelolawo.
0: Vanhu vaurayambia?
1: Ngokudadelolawo.
2: Igejo.
1: Nada.
2: Nuchi.
1: Ya, matembera.
2: Imweni
0: zvese. Mweze.
1: Imweni zvese, hai. Kuti yangu ndofura nomuntu akana nhanga.
2: Vuti yangu nufula munu shikana ndhangu?
1: Shikana ndhangu.
0: Vuti yangu
2: ikugu.
0: Yofula munu shikana ndhangu.
2: Shikana ndhangu. Ikugu. Shikugu.
1: Ndofula no munu shikana ndhangu.
2: Ndofula no munu shikana ndhangu. Ikugu. Malamba.
1: Ndalamba.
2: Injala.
1: Nada. Ndalamba.
2: Zuba.
1: Nada.
2: Hei.
0: Yogumisira.
1: Nada,
0: nchina, sarayo. Zagana, kakuri niti mtekile njedu?
1: Ya, mkujangu ndo kula nungu haskana nhango, epa, ndio na vinyuchi.
0: Vinyuchi
2: basi?
1: Maa, vinyuchi, sarayo
0: na hito. Ah, nyuchi, maa.
2: Jedu ngaji, chairanchi mbuido atambi?
1: Angeti mhepo, tamisa mizi?
2: Nat, ingaita, sio kidoja nat.
1: Amna, zemene atinga uliru.
0: Imwini ya leru kirenga ii. Teka. Tanguhina tiri watandhatu. Vobuda vashano sara mumwe.
1: Angati kieri osaja.
0: Kieri osaja? Kudi ni kwayo?
1: Lenga po dhidi homkana ya buda mungu
0: mpangana. Ah. Ndi zopi zondinona.
2: Imwene nga itenga Johnny tiri wazinji, tawia umungo umwe.
1: Nga mjoni na yambi wazinji, tawia umungo umwe. Ya maizina, tenda kone.
0: Shakanak, tinobonga shukura ni maningi baba Depai ingo kutufundira kumwaita, saranyo shone.

0: Alo, mergem pro Kiri. Alo? Alo?
1: Alo?
0: Zina?
1: Bozinot,
0: Zina?
1: Raul Manyoa, Sengasenga Marindi.
0: Chakana kababa Raul Manyoa, matibi gire nyamasi uno, kuvira Sengasenga?
1: Vira ni indio.
0: Teka ngitizwe.
1: Munti ngabalo wana kwa kujirene, manyika kumona kwa hivu.
0: Tamba hotesi ati andimuona.
2: Andimuona, chikochi.
1: Adelezense manjangaya kwa kumona kwa
2: hivu. Chikochi.
0: Meso no gochi. Mochiripo, baba, nananga meso no gochi. Ini kunali madisho no ngololo ini.
2: Mochiripo?
1: Ya, ya.
2: Adisho no gochi. Iwe disho?
1: Ya. Inango, achona patero chini na wapao.
0: Wachona?
1: Achona Zimbabwe patero chini na wapao.
0: Wachona Zimbabwe chini na wapao.
2: Wapao.
0: Wachona Zimbabwe kuchonera pao. Kana murabo hao.
2: Murabo kana kuti mpasha.
1: Mpasha ni.
2: Mpasha mnoziwa?
0: Mpasha unodihwa hapa uta. Unodihwa hapa uta, pa uta.
1: Pauta?
0: Ah, unukandi huaya na uta.
1: Nadu, nadu.
0: Maramba.
2: Ilema.
1: Nadu, nadu.
0: Tanangaya muravo kana ratuera.
1: Nadu, nadu.
0: Maramba, shakanaka. Tekanyo gumisira?
1: Yo, gumisira. Tiyangana kwa madela hui.
2: Matudi?
1: Tiyangisa kwa madela hui.
2: Supeyo. Opa,
0: tini chumba botira da juka. Mkakwani samoti fonera ngopacha baba Raul Manyoa. Tizwe kamu jumati tekirari kuduka kwaju. 82-50-11-314. Fonini nushiri mkati mondima. Mochira mbachina chongano indiru mbirikira. Tano mumeje mpurukiri. Halo.
3: Halo, boa noite.
0: Bozino, tizina.
3: Zina ndini José Mungalo Francisco.
0: Baba José Mungalo, muli papi.
3: Ndisagara Gorongoza.
0: Gorongoza.
3: Si, si.
0: Shakanaka, matibi kire nyumu siku huno?
3: Ah, ini kandami zidozi na ini sano, kwa hivyo kuzingani, eh?
0: Munangano kana muna indi?
3: Si.
0: Ngatendi.
3: Ah, wangu wakwatu wakanda kufazia na tumo bijari mayu wao.
2: Asimiri tu fosko.
3: Fosko, re? Imeni. Wangu wakwatu wakagarada wananzara na lila maningi, wakagarada guta, hato liri, ne?
2: Wananchara anulira
0: maningi. Wananchara anulira mugoro kana tambuli.
2: Mugoro, tambuli, ya.
3: Nada, ndaramba.
2: Isaku.
3: Si?
2: Isaku, saku.
3: Nada.
2: Ah, ananjara anulira maningi.
3: Si, ananjara anulira maningi, akendera kaguta hato hili, ne?
2: Mgolo malamba. Ngoma.
3: Ndaramba. Ndaramba.
2: Ngoma malamba.
3: Si, si.
0: Jose Tashi. Zakanaka.
2: Ibola, kana kuti ibola halu. Bola lidi?
3: Naga.
0: Shakana katekanyo gumisira.
3: And istojo, istojo. Kagara ina zero maningi makaneta zaya tuliri. Kagara ina zero inaulira maningi.
0: Shakana ka. Walo jadunga iji baba Jose.
3: Pete.
2: Chairanshi mbuido atambe.
3: Ndondo.
2: Ha?
3: Ndondo.
0: Ndondo tarambe.
2: Ndondo nat.
3: Naga.
2: Tarambe, tarambe.
0: Tabu. Shakanaka, imweni nga i. Tanguina vatantatu tubuda vashanu wa sara mumwe.
3: Wabuda watantatu.
0: Tangwina watantatu.
3: Sisi.
0: Wabuda vashanu. Wosara mumwe.
3: Antwizi.
0: Shakadaka tirubonga. Baba baba Jose, sara nyushone.
3: Sisi, maita mati.
0: Zvakanaka panguva ino takuti tongwambe tapekeja mukana Antonio Charanga azinzvakadi kuti verengera mbirikira musiku ozuva ro nyamasi rino.
4: Antonio Charanga kuvira mutundu unobva Safaras naroshipavu kwenga nodhodha rimweni ndaurefamba narefamba taona kaguma pakati pogwanja rosungano bongo novaivivi andamubongoria. Munthu uye uvunja bongo nanga nini mukona ndakatwala munthu uye wetwala fadu yenguvo andaona nanga mukundiona iwe vivi we akuno ndatwala sako yenguvo yananga handi bongo ayo kundiona ndatwala fadu yenguvo kananga handi andawe nini ndinotola kadera i ndenda kodira kumbedzi no andawa ndingaenda kodira kumbedzi no no contrary 1 2 3 agora munthu anokasikaro kugalira kadera i nompekeja fadu yenguvo i. Nanga atabo tazvizvi. Togala hoi vivi uya nobongoria. Mundu uya otora othura fadu yake iyo chanchikapo. Otora kadera. Opinda kumbedzi noenda kusiya kaderewe. Nanga bongo we nanga we. Nakuona kaderewe nakiona hoi vivi we we kuona kadera yo kuona. Na mundu anokasika gaira kadera yo. Anowana chini fadu yongui. Hoi vivi nanga yo ondi nyisi ondi ziko mandaka galari. Pono gume pesi notola kori yese. Yata ujikonda nangati. Karikeli momento nochisha hola ndana kori ukshipa. Hola kori chena. Hola kori safarao. Agopo sawa ngani nyisa. Ngofa bongo langa. Kwa hivi unufamba chini. Mano nitaa kunyahuila. Nyahu nyahu. Unuiwana fadwa. Unuiwana nika. Langa kunyipa. Tamundu nangataa. Mugdushkuti henu ngochene. Mangatubo ni mwapeno ganyari. Kato dira po kadera iya. Nato diwa kadera iya shwese. Kakunanga vamzimbora. Gagala tensao. Ukonta hali mundu. 1 2 3 Hei, bongolia tempo lakala umuka dali. Wai vivi. Tempo kana kwa 3 logo pari. Pamushi lo bongo. Bongo gogoma gogoma. Udo guma dali bongo. Udo gaya pasi wai vivi. Nanga, ayu kundi gaya hulpu ndona. Natanga guma ndini. Mashi wazo guma huenda kusiena. Nanga, ayu. Wana yakundi galira. Si bongo kutala nanga nzi kuzvona rei mungati hurireshi. Hurirashi munthu uyo nanga 2 3 Wavivuya papa mushe pabongo, bongo kuzofira gogoma. Da guma dananga ai. Olipuno kundi galira kana nga mashikonde takusana nga ai kundi galira tanga guma ndini. Ai, munthu katanga pabongo waruza wavivinga ganyari. Ta wavivuya, utapuwa fadu yenguvo iya. Anta hiyo shoda kutati jira kudara. Nga shutaka gara pa muzimo mo. Pangire dakita ngano hii. Shuna kaita asho hiyo. Mamuzimo tanga gara wea. Manakaji tunu gara na wana. Chada maningi. Shuk sirira sirira. Mangwana wana uu. Mangwana wana uu. Manenta hawai vivi. Wangandu guma mundu uu. Chicha koli wana koli nduyo. Guma mundu uu. Chicha koli wana koli mundu uu. Tawadia kamwe. Ashbesi. Shuna shuna suto gara. Ne. Usuda kuzokuvona kumbejie. Usuda kupekeja. Shukona kushapi. Unuzoshkonewa piki. Bongo, leenanga kwa hivivi na inyisa piki nufampale upadoko. Andaa kwa hivivi wakazo ganyapi kwa wakazenda kuhila pa nizupo mwisha la bongo. Udaguma paka dela dali, ugalira bongo, ugalira kwa hivivi. Udaguma ushpiri dali, bongo limana pa mwisha pa ugalira kwa hivivi. Shusha pele la pano mkandangu, shada kunanga dea. Mamuzimo, panakaji tunogana, shada kukandika maningi mkubo, undo sirira sirira, nwe benad.
0: Shakananga tina bonga shukua ni maninga Antonio Charanga.
2: Nungane ya kasa langumpanga, wesa na nchile wazi.
0: Mshakadi kamare. Tirikuenda mbiri, mshira ngwa shongano, ii ndeno mbiri kina. Takoti tivi yesu ngo patwa teida vijana nemwi, ngo 822 50 11 314.

0: Bozino Tizina
1: Adolfo Afonso Siawaja.
0: Sakana kababa Siawaja. Muri kwapi?
1: Mimi ndiri kuno kushangara kuno provinsi ya Tete.
0: Muri kuzwa Radio Msambiki kontoyo Tete?
1: Ya, Radio Msambiki ndiuza guno.
0: Ngo radio, ngo foni?
1: Ngo radio, onda media.
0: Oh, zakanaka. Tinawana kuti aiwa, mushini wedu rukuguma ndambo.
1: Ya.
0: Tinozwana weya? Muri kuzvisa zvatinovereketa ari kuno?
1: Ya, zvinozvireketa mwevo ndiyo ndichifa. Kwa chindau ichi hako ndichirekete, haa, ndoreketa ndichipotizei, padoko.
0: Zvakanaka, tepeke chenyu zvomativigira mumwe. Ambai matanga ndimi kuvereketa. Tende.
1: Ya. Anoshisowa chinaiche nuspeskoso.
0: As nossas pessoas nascem nos pescoços.
2: Macobo, Macobo.
0: Macobo?
1: Macobo?
0: Ah.
1: Também fala em português para eu perceber.
2: Banana aqui.
0: Macobo, banana, bananeira?
1: Ah, nada.
0: Munazi, cananazi, coco.
1: Ya, koko.
2: Iwe nije.
1: Ya. Ini.
0: Zakanaka, tabonga baba Adolfo Siawaja. Jedu.
2: Jedu. Jedu.
0: Tinawana kuta abu chijigiri jedu. Saranyo shoni, tabonga baba Adolfo, ngokutifundira kumwaita kuvira muprovinsi ya Yotete, tinofara ngokutika mushi, nutatincha kutitiri kuzika ndambo. Waruta kutiti chake kudavijana, numpurukiro gumisira mu usiku zuwara nyama sereno, mushirangwa chongano inda nombirikira. Chotiri kumupa kustudio cho Radio Msambiki, emisoro provinciali Sofala, Beira, Ngondimi, Iochindao. Shakanaka, numpurukiro gumisira waguma. Halo?
3: Mabozinoti.
0: Zina.
3: Nandana la baba Matora Mnyeri.
0: Mm-hmm. Amubiki ngo izwi. Mulipio na ilish.
3: Bizona Ramari.
0: Shakana, kama tivi gire ima. Ito ugumisi lenye masinga ima. Nono kangi?
3: Sheesh, botila kona nwe kunesa nani.
0: Kumukira kunesa no maji championi? Shakana, kama tivi gire ima.
3: Apazinja.
0: Teka ngitizwe.
3: Teka. Kufakuno kenda joni zirio ziri kuno wali.
2: Ihope.
3: Tende radia. Ah.
0: Imeze.
3: Nyumba ya mbia. Ina mtugu.
2: Ndani.
3: Ndani.
2: Ndani kana kuti zanda.
3: Zanda mapembera.
2: Imwenije?
3: Chekuru wana matishematatu. Wano gara nambia wakona wana matishematatu.
2: Inazi.
3: Inazi, asifu.
2: Mafinya.
3: Ndaramba.
0: Chekuru wana madisho matatu, wano garabu na mbiya wakona wanao madisho matatu.
3: Mbizona.
2: Malamba nazi.
0: Nchumba shukua ni maningi.
2: Sima inozara nga wiku kudulia. Malamba nazi.
0: Tinumche ukijira sima na inozari. Mshakanaka, chisu tata kumpiri, mshirongwa chino shongano intu nambiri. Kire warota kuchireke jira juta teka nukuluhu kwa chukua.
2: Kwa ndateka mbili, ndateka tuairani chimbuhidi watambi. Ishoro, jumazembe. Langanga kana kuti vabese vanoda kulingija vanamba kunasirira tipo chozo lingicha hapana wadula ndiye ndoita ishipiri kuti tenga joni tiri vazinchi tavia umongo umwe inazi vadula baba jongi njanja teka
0: zvakana kanini jonda teka imbiri ya duhwa imwe yekutanga ngo yekuti temanyishi kuti one shoko po inogara i finya kuzoti tanguina vatandatu vubuda vashanu wasara mumwe musuva mukanwa pakudida zvakadi musuva zvakanaka tinobonga zvikuru chigovora ngokuza kwaita musiku huno
2: hede zvinango tinyato zvange chigovora tabonga mwechimara kale yapurukira chinango chachongano indimbirikira zvakaita zvakaita ngachiso vana vazikuru vakuru vachizira vachiringano chinimbirikira chine zvakaita zvakaita sara zvashoja
0: Tinobonga shikwane maningi, wenga pa nteku ya mazwi mchino shirangwa ndi John Sacramento, mchini jampepo jenga jina Mari Filipi, trikuti komuli mpulukiri, saranyi jakanaka.
4: Itisu na imimi, tinobunga ija, numbiri gira.
5: Zwagata zwakaitwa.
4: Indio.
6: Chikarahwa, chapera bani, chuchikwa kwata.
5: Ndaramba.
6: Wapembera.
4: Pomwino.

Ajonika na pesa kudai ndio ila mwanzo ka. Na sanya ni mapendera kadai. Haiti. Ndio temba mkomaji baba ni tembisa bana zote tora waida na hiyo. Nika kumwa mshungwe. Ona plan. Machaza bana ni papa juzi. Mutenga zihenge kwa mshungwe ndio ama dai chenga. Nika kumaka machaza. Akati doko papa juzi. Nenge toka ndikaamba. Asikudaka ngukulamba kazu.